0: Samisori no pa. Kayo chako toothpaste na medi chwi mise. E mami confidence te muni nyina.
1: Se wushia ama na misi fite gusuna mesrea. Eyo wanwa wahu. Medi kayo chako toothpaste. Ene chwi mise. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kayo chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si ashe. Enye lumunka. Chwi se. Ama ni kayo chako toothpaste insuniye. Yeti center for.
2: Medi ya maji kayo chako toothpaste atubu. Mi yusu nano pa. Nyana jwa mekodano. E mami sinye fita. Confidence level kwasu. E tibi nama. Dami si 32 nini negusu.
1: Enka neno ania mami numdi bidie chuchu yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo kel charcoal toothpaste muno. E me sinye fita. E mana huwote. Nesa yinke bia. Ma wanumi ye kwam. E numti. Mua muno mkafe. Wine. Eni tobacco. E kamo sesono. Abama muo. Kel charcoal toothpaste. Sankofa. Yenchi.
3: Kel. Happy smile.
4: Ebi. Adi. Ejwe diyenka tu yatumo.

omupu ohwe mlanche bia omaboa omde bansere atoto omunsa nitio kese wo bia ni ano omupu galamse na anadwo nyina omupu enti no galamse no de ade e koso na emlanche wa nasem no aya na eya sometimes na adwuma no kora na omye na obeka se sen omunya enso omu

video eno kwa fa akwada ketua video no ho na esan so no so yakwada nti mesu menye reproduction ono ne kwa fa ne ba na baaye ebe gina na chi a no ye awae sa akwada ni gina video nim ema ni awone ne ye video ne ka che ne se ma yi akwada ni firi ho wantie onim pa sa ne ba no hye dross ema akwada na adwonso ama ne ba daddy ewo video nim e ya ma shata na na yes ade no enti wo ma shata unni sa to mi cross nka wo di kan to mi de obewo se obi aka ho ama yes a circulation no nemo no wo po obi anka yes wo blame ni ye pa me e chiwa e ya wo ma shata mo de social media ni di agro na kwampo kwa na catch us akwada wo ye minor 3 years according to you a wo ba no so anya 3 years wo ye live video mpa wo de nanim ba sade ntia se yenim ni entia asem ba kwara ho a ye ka se o hatananim ni din emfa ma no o ka se ka ne keke na wo akofa kwara ba betena live video mo de social media ne ba ye no mo de din semfo keke akwara ne nya onko aba o obi a obewo o man gan na mum bia no akwara ne ye o man ne dia obi a obewo o gan na mam ha bia no akwara no ayo man de that is why I mean to me enya me ba ya de mro no ana me nku no ana me kokoton no senka me na me wo ma de enti wo ma shata ye catchro plane ye plane fa Ghana police service ye be sremu ada enya ne ye be kirem adwuma na zo so mama ya ti ase se nsem bebre ba ye hia complainant ansa na police akwakwakire and this is one of the cases abayu aketwa na wadi 3 years na ochire boba be ye oba asima wobi yire ene nam hɔ no Ghana nyina yɛde hye nurse ni ne nam hɔ no ɔsɔfo ne nam hɔ no market woman papa bi a ɔkɔfa ne ma ɔchana ba ɔne nam hɔ no brodo tuni ba bi a ɔwɔ hɔ no ɔne nam hɔ no radio presenter bi ne nam hɔ no ewiase ade pa bi e betumi di ɔba ayɛ no ɔne nam hɔ no na saa kwada yi a ɔyɛ kwada yi a ɔba bɛyɛ nipa kɛse daachi no ɛna ɔmɔde ne de gya da bɔnte no omude na kosu akuma e na to abonten e yo no ne maame na yes ade no ti Ghana police se akwara ne yo man ne nyina ade enti a mo so so mo ye state ni enti no mo ye adwuma as fa ebi e wo police adwuma die mu ma state no mo nkyere abayo anu mayen ye besre mo ada se mo nkyere ama shata ni mo kokyere obi a wo no so so wa allege se wa ye reproduction of the said video no na mo gya ama shata ye mu bi ye be di mo ho ya papa e ba no sa ye be ka kire mo se ma ye yiyim enti se be ya mo nye yiyim se be ya Ghana police entra wa nye hwe han e ma wo bi akwada yi a wo yo man india ne da chi no ene ye se internet does not forget anything and then 20 years to come 18 years e obabtimi abey opani obi betimi aware no obetimi aye adwuma e wo man mu na obi akofa akwada ya de jade ababeto abonten ehun behia se moba kire amashata no mode na court obi bia wa reproduction mode na be court na mpokra anke betumi akort kra atro de akoma the various authorities ya on betumi yi sa video na firi ho no enka ehun behia enti yanye wei ne enka kire sa TikToks fo ne se untumi nya obi bia kekewu se akofa akwada aketo aba be gina video achi afa na wo bobra ebo sujetri ese na one sheda ena wo sheda eniamma me hu ye nyina pema of the vision and assessment no e kire me se wo amachata wo sheda na akofa akwara no bae akwara no wo ho na ogina wachi no unim pa se na oba ni gina wachi a no hye dross unim se se be wo oba tampa wo ye o video mbenifo video wo kofa akwara ketwa we e de ni image kwa bam kwa sen enti Ghana police service Matesa waso akwa ma 7 police station wa batesa no yeso omra eye CID headquarters ono ana de ne ho ba die na ne me depa ne se okwa ma 7 no

dasa ne ade shamfa ni sinsuo nim na wonsuo na sia na nkwara no woni ni wonse e atwe anwa ni bie no na nkwara nso te shamfa ni so na won mo horo enkwada wo mo bo kokko enkwada mo dua kokko enkwada ye pia tai wonom enkwada ye to wonom chesa

0: ya buye mwaga mo kumase kanitia obuasi tutuka woni mbe America no mesi yetimi etam blog omo ye pena na buase na nsantanisi ye onkofo bisha mbabo me na mesi mo bua wetimi bomia otwena ne saka ho
1: wow onka shi
0: me bo mpa ye kaje nse se bible kuta mi ene nananum tumi wo a mi nsu de woka no woni mesi mi nsu mi nsu okasa me kasa na sunsun na si na onzi mi mi pechinsun nyum pa ti me ba na kamye kase bosunsun so lo nyum
1: sa Bobby mami to be naming
0: me me voice nye
1: me me voice yan ka ba so mami
0: sunsun mo nyum pa enji e ma enenya me somo no asesa rebella u be tinya transfer de mo kwasori ya owu anya kwatam
1: onye yeda
0: kwatam fa fende si dia se nsem o mami ya uje enso twa du se twa tight
1: for 40 years
0: e ko be 50 years Pera na mami asem yesi yi. Sere mo waso dem wonka be me de pa. Wose shop woni wonso ye kromfo. Hwe, mami kasi kitinja woni.
1: Kana mintie.
0: Ye kan kromfo mo ya kromfo asofo ye number 1.
1: Estatifia sorry dem.
0: Asofo bi ya kromfo chem bibia. Ne ne yesu nsumu nima sesi yesuro. Na mo amu kse mo se omo ye edi yesu achi no. Omo ye criminals se. First no. E wonso na nsem min kutaka. Nkofo threaten me about no boa. Eno ja make me ayira sisi ye.
1: Yeti hey.
0: Yes.
1: Say yeti hey.
0: Na dia me na mo kwa. Me ti ahaban se mbotom.
1: Wa bua wo na wo na.
0: Ahaban se mbotom wa hai. Ahaban ni. E se mbotom. Say ban cha ahaban. E su yan kan hu. Eni de nte se mbotom.
1: E na so wati ne dodo.
0: Mente, matia ta so mienu pe. Eni. E bia ne ne ye. Wo ti ase. En tu ti bia se na me yeso fu na me ti aban aso me konfo a. Konfo no ne hwan. Ah, me tia si ya opa mi si abonten na mi si obi obodam make me asane yare onu a she ko tu tia so dem on but me asabodam ni yare a enye bibia o enye bibia
1: aban
0: enti nyankopon wo de bibia mayen obi nka yesu wo ho yesu no oboni din a ebi mu sa ye adwuma na obi tia so dem na de so fuka bebere certain so hwe ye wo mo ka so na etire ni won mani afira first no
1: amo ahe
2: Omo o kaso a second.
0: Omo o kaso a ebi o malapa.
2: Second. Yeto ni wo mo. Edu Sunday a na boss na che wo mo. Ene wo na akwa asori e. Ocha wo kwa wo kwa bubu ani. Na maami me se ene wo kan ye ye de no.
0: Wo mo se ni pa ye se ka no kra. Mo ma de ye kwa chiri. Obi a wo ti aso dem bia obere bia gane firi ho.
1: Ugo so obere.
0: Yes.
2: Na wo to ye de.
1: Na nye wo kwaje nkwaje.
2: Nkwaje. Ano ni ano ni scam ba ko na e ho.
0: Nkwaje ni wanya dada.
2: Ano ni scam no wo wu. Na wo wu ya wo so so kwa pe nkwaje. Wo wu.
1: Robert Manenga sa ha.
0: Me say nkwaje ni wanya. Yesu be wu so wanya nkwaje dada.
1: Okay.
0: Wo ti ase ye. Me mi ji Yesu di. Me ji nananim tu mi nsu di.
1: Yeah.
0: Ah? Hwe. Ana na papa yi kan. Mo bi nwa wa de. Fa Bible to ho. Fa sika atoso. 500 million to Bible so never snap to all any kusua never 200 million to all
1: yam se befa jaka sa go mic ni
0: mo ye befa kusua de no e Bible ni de
1: Bible no
0: e ja snap ni kusua no wo
1: ah wudi sika to Bible no so ni e befa eno snap ni kusua ni de ye me no
0: osuro to ni mso ofa snap ni kusua na asama to no en to bi
1: no ofa de na beto no
0: ofa snap ni Bible snap ni kusua na ana se ubo ndi obewu
1: wow
0: Diabo Bible mo. Proverbs
2: 30 verse 10.
0: What say a new one you Adam su kum nu amu.
1: Na na mo mo se ara na mo ba.
0: No when for enti diabo I na so for we ya so for na nsa me ti se asori kese pa o mo chairman akofo obi ni ni nua.
1: Woni wo mo ada.
0: Ono na dama o mo twe na san. E ba wo ahwe social media ba.
2: Oh, e wo ho san.
0: Asori kese pa. O se suit me boni di ahun. O e ba ba ko ni mu a. Asori kese pa. Asori ajidi ba o.
1: Wa fa obi ni ni ya.
0: Pentecost mo ni ade.
2: Nye se wa fa no. Wa di obi ni ni ya. Wa fa mo te se wa fa bone bo no. Wa di wo mo.
0: Wo jase e. Enti na nyame som no. Ya man ko fo bre wo nyame som mu. Na na ye ma mi kan. First in 31 na ka. Sa spirit na ka nye spirit nye bos mo. Ye nyame na ba gi no. Bos mo wa yi. Nyankopon wo sira dada. Ye nya sofo ne ye ka no kra ne ye bre.
1: Tina jase tete ne ne ne ye ma me no me ye papa no mo so ye no. Eno ni nyame papa no.
0: Ade na pre kwa me ye. A preku ti ukwa with the bag with the bag in the corporate go and a preku wey hwe kum chacha otimi pritina edom na mo kuma se ni ade se akire obeya prophet nyankopon for otimi se sawo me evangelist ni menya yo mitimi gya bontin preki asaye me spiritual work
1: okay
0: enkoy by one ebe bua wo ki so we dey azan famu and one fa azan nyam dum ayem fiu prophetic

0: Ntama ndin bi sa ba mo gide sna ko fun wa ho die. Oh.
1: Yeah.
0: Won sa sister say obi ba de no. Obi mo sa si ni ho bibi ho ho.
1: Bibi wo ho wo hu.
0: Du anti bibi wo ho.
1: Weni fry e we hu bibi wo hu.
0: Eh enye izo. Mani ama ka menim se bibi wo wi ase.
1: Kanko bibi ya be fine.
0: Oh, auntie.
1: Bibi ya be fine. Ene wa fa nyum bi en nya me.
0: Na me ma ba ko. Intiranka enera di.